Sibuni kwasi adiano. Ewe wadi ashenya safwadi wo. Enye mana kewi azimuno. Wadi asheni wani mojambo. Wari afobi ba. Wayani biba. Obroni. Atom ne friswa betom me. Hey na ye. Abreni na. Omo ametwe. Onyami ayepi. Ah, onyami ayepi. Aiko. Onyami ayepi. Hey na ye. Onyami

Enti abusua ah yankoma ebedi nanu nie na se aso ba twia be wukase fudi ama mewie pe na wonsoma mu akwanya na wetimi afredi abaso ohwa chama na afina no pa na otwene nyabo ejelis madu na yesa adwunti mi mewie pe na wonso wetimi achenwa adwune yakue ni ma abusua ni nyina no se edanura ana yenuanom a omukopie mo South Africa memu ah sabi attack ne course wa ye bro mo na ene na abandonance egwa kwam a mabepie e homa mu no ye di kan ye bada aban we ase se ebeto abonchin won ye videos e wo South Africa mountain so ani tutuko mo se mo ye video no aban no etimi etio mo sufre na wasopem amam no kasa aban no adinse egwa kwam amam no kasa ye nuanom a mo ka adwa mo South Africa no abepie mo homa mu ye di kan yadi aseda ebema apanwe ene emu mpenfo ahogeka ne ahoboabo ne onsisi omuye no ye nyina ye chima yani atimianso now de de obiem ayade a ye nuanom ababedu oman mu na yenim so omabedu no sabi ebi eje omagyapade ewachire mamenka ne se ebi a obi amobra kra no ohandan awo South Africa mountain so Yenye ni mso abu baan su sabi o Omu anfasa eja padia A omu timiso mani ufya ye Eha adain Eto nyoma digu udeni muno Yenye ni mudemu nyoma Ubiya ntimi anfasa nyoma na yede ama Diedikain Mibusa se sa eja padia yi Abambe timia se empate sigabi Ene South Africa mine Ebe timia kwa suwa na Munti minsemi ya nope yu Esans yenye ni mwa bayi Omu ba omu di ahongekane Enije na ababedu Yenim sadi betimi adidi obetrim sama sabi adwena wo hwa no anya adwemu yare wo hwa bra wo bo ene nsi ode agu akwa mu na ni yade sema baako donhre base edu atimi akotebri no ade afi South Africa mountain so ne gefade wo yeye sabi ni nyina atimi aka South Africa ye busa se enu ati o mabedu yi ensi abeni nkita wodie ben ene ebeko so e wo South Africa mountain so Yenim se senka adwuma e honu ma ke be adin se ebiom beka so mo ko South Africa akobɔ mo bra because pina adwuma nti no mo ye de mo koy and omo bay so mo anya adwuma anya ene na ase busuane yesre ho manim ade a kyerɛ ne hu so mo ba ni adwane ade akɔtɛ dem 104.5 esa so mo ba mo ba beka se yeni di yeni sika ka de betena ebi wo busua a no wo hwe den wo hwe omo entie ne omo ban ensia ban ana ban ade begu akwam de amom so ensia bi akoko akwam so se ye betime omo adwuma ye na ebi a yamom capital bi no mo de ye adwuma no san ne ba bekɔ no anansi wo de ye kansem de bi asa se bi obi a ne ni anansa ne se awu agya no ene busua du sabre na ene gegai wa me kura se wadidi One man crass ye mobia kaon. Nan so kobesa bosume afiba kwa and na wanka saw be two piga. That is a ye numa pee and sem pee. Sa wanka se wan timia and shawn swa wan fia wan we dum rebia obeka so be we ascra be de be den. San the yen no mabe pimo memuno. Sa bay and timia and fancy a pen one command for man crow for ya. Yo memu ya batin sema becoso. Wa mwa sa bebe kwa mwa kase Eni omu yo ya chedi ya tia banu Esa anse omu anka sa banu mame formu Ebe chimi yes it is possible Eti ebu sa se So na omu babe landi Abayin Sabi yebe yi Womani anase abayin be yi nani Edi atomu sana Ane mpata sike bu mwa Engita undi ebe chimi yako suwa Ghana ene South Africa mining tem na yenu anmu empataske o matimi anya bia na enti mka se obi anya hwekura na obi timi ha dan ato enwoma de gudan nim enu